0: if you work back with my court, I like a fanga. What is it? If you come for your queen, my court.
1: Mana mana el fotong ala se fotong e tolta mama tua ala se fotong mo e tu se fu yo nai matu mi se fu ni vai ta wol fing it down on on to pulang
0: ya ol fokong mo ai mo mo tang mo ma ya ya ko on sa
1: malila
0: awo ke po ma ko bole la pa a el me ma ko ko ki ki ma ko ulor ko ki ki ka ula ponga so soang e la ufanga ngay ko mau pela ko dol ka uo o ma ko ya la ko wae ma ko le ka ko e o ma mo la ma ko mai ki o la ma mo le ku la ma le ka ko ki ngai nga ka fai ya ku ya la ko ya fai ya me le mo ko mai ki ya be ta le ngo ka ki fau ko ko ai ya ko ban ku le ka uo o fo ko ma ko wae ke le ka sanga sa ka si ai o ko fa o nga ko usul kaya o le so ma ai le me fa nga ngala ngonga ka mai ki le me ya a so sto nga ku le usuma
1: fa fa tele mo mole tu fa tele ia wa so se te mi a te tu o lalo ia me vala o mai to i le tanto li tio le ngona le ma fa fa loto tama o mua mo mole tu el fa tele lava fa tai i la wapopo inga be se fo ia la fo tua e mo mole tele ia tu tem fo ne ia so tama
0: ia fa fa la vala usuma ma mo
1: Five day. Elof te leatu.
0: Yeah.
1: Yeah, le manu ya te faso fui. Au mole na sa fa fonga ela tu nu. Ma na ye le fautu ole na. Ma na fo tu ala lol tama. E se so se te mia fo ye. Ma we fo la vano ni tama ya la ngona fo il five day tele ono tu langa pe nei fo ye la na au na e ala ilana fa fautu. E mo fi sil fi fo ma lol tanto tu nu ole ni tama. Ye bo le va nei Brisbane Australia. Oni si fo o la na fa na sa ta alo. Ma wo lunga fo ilama ya tu langa pe nei fo ye ta longa no o ye le ma Lucy uta alo fana wal neta ma le mfin fana rinel de usu ya call ya mse fui Paul ya ma ilato ya ma fana wal tama ya mu ya ilato fu ina ta alo le awu sa mo mo mo la we e Brisbane be on ya le Brisbane Samoa ya mal Queensland Samoa ya mal awu Carol Park na ya Navitau ya ile mo fui na fana lo ina mena ute va ailo inisi pe la le tama le tu lol swafa ya pio le masani no atu le Piolon to lua langi le I Carol Park. O le wingi nasa I yasola. E fai ya kwe ke fiwe kuli. Iyo, le ala te wa ia te mine nei. Ia, o te ata ata pe wa ia ia ele ilo. O le kakangi, e fiwe kuli moko sawa sawa. O nisi fo I o John Court, le masa in security. O le proper na te li lupala mine li piki le awal manusa mo le natangata. O le matua I, o le moko I koa. Ia, e masa infuena o le matu I nai le sene sene ma sene fai nai ife fo ia le au lotu ata panalo ia ia el sala to lo le swa falo ia nei e tungol ti akon o le matu e tangata o tangata e o e savad vali me fai pe au tangata e matu e tu ili tino ia sola o ka le mafai o fo le si tangata le I ife fo ia inai inala o lo fai la to food bank o tangata ta alo nei sa o matu e o tali tonu mo wa aina matu ta alo fantasi ia le sifio ta alo leang kakangi o na ta alo mai le Queensland Police na Oxley ta alo mai lal au le mata alo mal au sa mo oka oka o fa ya tu nga o se se o la kava ai akala ala mu oka le si ta alo leang mo le o ta male o fonti io le si ta alo leang mo tua I e le mo lo wa e fi we tuli a wa wa we o ngo ka alo le io ile o lo kulanga le you know 316 yo o solo ta alo le 315 emi ku langa ile yo na uti ta alo inside ma outside ma upstairs center yo tu langa na le modis fa ta alo fa te yo to pesel ni ta fa to ma ne fo tuanga na ta ma be on tu ina mai au mua ta fa to le ni pese mai jema pe pese mai ya fa fo emse fo ia le usu molona fine e toi mo mole toi o aso fingeta o aso leanga ol matiba le ala fa pena no toi mo mole aso leanga le o toi pe se ina e fa fomosionalo mana tu e pe fa tunga e mani e telefo tuanga na mai aso fita a le o tatu ai ono nga luenga nei matu ma lo te fuman wia te val minuta tonu